0: isang Filipino restaurant dito sa may Ferry Road na nag-o-offer ng, kung baga, sila ang nag-claim ng, sila ang nag-claim na House of Budol Fight. Mm. Alam mo yung Budol Fight?
1: Apo.
0: Have you experienced it?
1: Apo.
0: Diba? Ang saya, no?
1: Apo.
0: Masaya talaga makikigulo sa hapagkainan. So, House of Budol Fight is the Arby's, which, and now, ito naman si ano, they were the, I think the first itong restaurant na nag-o-offer ng eat all you can, or they called it, di ba, eat all you can sa atin, in English lang nila eh, sa English naman is buffet. Yeah. Di ba, ang buffet style sa atin naman, eat all you can. So, yun. Yan ang nakapagpayunik sa Mami Ems. At sana mabusog nyo kami. Yeah, we will, I've been there last Tuesday at napakasarap ng mga siniserve nila. Marami kayong mapagpipilian na mga pagkaing Pinoy.
1: Opo.
0: Yeah, masarap na masarap talaga. So, ayan. Sa mga kababayan natin dyan sa Church Corner, baka sa sunod na mga araw yan, magugulat na lang tayo. Halos lahat ng mga restaurant dyan ay pinapatakbo na ng Pilipino. Diba? Mayroon pa dyan existing. Alam nyo, si Panadero nandyan. Church Corner. Si Thousand Islands nandyan. At mayroon pang isa mamaya na mag-o-open din. Ha? So, ganyan mga kababayan ang ating paksa ngayong gabi ay tungkol sa ating guest. Si Barbie. Di ba? So Barbie, you mentioned earlier na doon ka sa Pilipinas ipinanganak. How old when you come and start settling here sa New Zealand?
1: Opo. So pinanganak po ako sa Longapo City, sa Zambales. Tapos habang nandun po kami, yung tatay ko po, like, back and forth siya dito at sa Pilipinas kasi yung job niya, like, kailangan niya pumunta dito.
0: Mm.
1: Tapos, nung kailangan niya talaga na lumipat dito sa New Zealand, bringing niya kaming lahat na pamilya, namin sa New Zealand sa 2010.
0: Mm-hmm.
1: So, yeah, when I was 5 years old.
0: So, your dad is also a Filipino?
1: Hindi po. Kiwi Dutch siya, tapos yung nanay ko po Filipino.
0: Ah, okay. Yeah, kasi ang apelyido mo hinahanap ko sa ng almanaki ng Pilipinas. Hindi ko mahanap yung ganyan na apelyido eh.
1: Opo.
0: So, that is why. So, it's a Dutch.
1: Opo, Dutch name.
0: So, when you arrive here that time, you are 5 years old. So, hindi mo na, anong feeling mo agad na, siyempre dito sa unang dating mo dito, wala ka pang kakilala sa school?
1: As a kid, I was very reserved. So parang culture shock nung bata pa ako. Like parang, ay, walang Filipino. Like, sanay ako sa Filipino. So nung nakikita ko yung mga Kiwi kids, parang, ay, like, parang different ako.
0: Uh-huh.
1: So, I can't really remember much, pero I do remember, sobrang lamig po. So, ayun lang, very reserved lang po ako.
0: Have you experienced na sa school before? Because dito ka na nag-elementary, di ba?
1: Opo.
0: So, have you experienced something like na parang naiiba ka sa kanila or they are treating you differently?
1: It's not that they were treating me differently. It's, growing up po, I kind of had like an identity crisis. Kasi parang, Filipino ba ako? Or Kiwi ba ako?
0: Yeah.
1: So, parang I had to find my place in society and like really understand who I am.
0: Ah, okay. So, since you mentioned na local naman ang dad mo dito, pero

0: yung hanggang sa ano lang ako, hanggang sa rampahan lang sa... Kasi yung mga tropa minsan, tara na, punta tayo doon.
1: Opo. Oh, alam niyo po, I always recommend it to people. Kasi when you modeled, or I know you haven't been on stage, pero when you did news na din po,